Ia, wha maruru atio ana. O lena bisi mai tato na ngā ā. O lena wala mai le whiune i a le amuana. A le iatu alo ina lima suta lalan fuai. Ia, mo le tato litiofoni lima suta lalan fuai. Ia, mo le tato litiofoni batu faftai tele. Yo, ia, mana lo whaanga naitina u malavo Samoa. Ya omo matato to tu le neta yao ya mse foi netina to no to tas for me the film ya le amona ka ko ka fa ngo fo ya fa pena ma ne ye le si fa ti na ita to ma fa fa o la fu ngo fo ko ka si nga ya yo malo ma ku ye fot fa ke malanga us sa mo I love what you are malo. I mentioned Paul and me. I love what you are going to my Tula Epa. But I'm also talking about Tanga. Let's my venture. Yo, ole te loa, ia, ole āwhake, ia kua ngi kai au tina umma o Samoa, le ngai mua mua, ia, ole ngau o ma lili, ia, ma lua tai au, nana whai ato ina, nei tai au,